ni gbogbo ogun fun oba Adaniwaye oba Adeda to nse aanu wa Elédùmarè to mu wa sun lale ana nto sun wa jiri imole alaye loro toni oba to pa wa mo oba to se ohun tenikan kan o le se oba na ni a fi ope la fi yin fun ta nkorin mimo si pipe Oluwa seun to fi aye wa daara rere oba lara ti o je wipe bo ba daara to wu enikan o le bi awa dupe pe ara to fi wa da ara to munu wa dun to mu wa gbun won pe soke ohun na lo se femi lo se feyin lo se fun wa o da to ba ri be gbogbo wa gbogbo wa e je ka ma dupe lowo Olorun o tun wa ni ika o ma dogba be ni ba ti dayan agajura wa lo ori enikan le da bi igba to kenke o da awa ta kuru na obinu a dupe lowo Olorun tori wipe ore to se fun wa eri mo ni o baba wo lotun ta bawo lo si abeyin wa yi ka odo yin en lo en ro lokan yin wipe ah ko kuku really ko really ko ko se kini define oyinbo te be fi gbe si te fi qualify e de le dif e tun le se atupale na ni tede yoruba n te fe fi wipe oto oto kenke herimo kanka l'olorun mi olorun to tobi olorun to gaju olorun to fe olorun to se yanu olorun alaanu to ba ribe atemi ateyin gbogbo wa eje dupe lowo olorun fun ore susun ore jiji ore lilo ore bibo ore jije ore mimu ore iso ibi ta si tomo wa ibi ta wa gangan wa sha wa mara wa so ni oba to so wa awa mo pe wa laaro to ni egba ope wa o aki gbugbo eyin ololufe ko ni 103.5 fm wi pe akojumo re loruko Olorun oba loruko awon oga agba ile ise radio Nigeria eka ti pinle ko be la ki yin loruko Ogbeni Abiola Peters oga agba ile ise radio 103.5 fm ta wa yi wi pe ojumo to mo wa le ni gbogbo wa ni ojumo ayo ojumo odun ojumo ore ta ba wa ri nkan kankan to nja kankan wa o ma se jalo to nja kankan wa o ma se jalo to nja okan wa o ma se jigi jaga oba mi oke yo se gbogbo e lero oba mi oke yo tu oro wa leto yo tu o leso oni je ki idamu ko gba oju ojo lowo wa asiko to ye ka fi tesi waju to ye ka fi serere Olorun oni je ki idamu kan ko bo sinu e ko wa ma digba ti o ma poluku muso fa gogo seyin mo yan lowo tori eni ago e ba nfa seyin ka ma ku ro funra wa ogun nla ni rufe ni be nja ko Olorun oba ko saanu ko mu igba rere ko de ko ba wa to igba wa ko si da abobo igba atasiko pelu awa ta lo igba ohun e ka aroma e ka arosa e ka aro gogo eyin ololufe 103.5 fm latekiwa wipe akojumo re loruko olootu loruko gagba loruko gbogbo awon ti a jo sise laaro tuni oni ojo aje ojo kokan le logun ninu osu kesan odun 2026 adura mi ni wipe oro wa adumoran imoran yin bi omode ibamo mu bi igba agba ba layin bi igba oro eni dayo tiru eyan wa ndo sekin adetun oluwole loruko mi

jẹ ka gbe sonu e ma je ka wo pe ko ti kunju owo ka wa ro pe eleyi ke ko le pada wa digi to so e ma gbagbe awon meta ore meta ore ti won ko fun esoni gba to ba digba bayi mo pada wo na gba to ba da si ko bayi mo pada e ma gbagbe pe ikan o lo ti e lona to ye ko lo o si ri nkan mu wa elekeji oni ki leleyi ki la be fe leyi se e ma foju kire ohun te ba tin se egbe le okun aya yin e ri gege bi ohun ti o yo yin e ri gege bi ohun ti o to yin e ri gege bi ohun ti o ba yin gbopu kata tori bi pe ise ise bayi ohun ni toju owo nse ohun na ni bere punctuality is the soul of business eje ka poju ko se wa eje ka mu lokokudun eje ka ri ise wa bi ise oto leni ti o se bata oto lawon ti o wa ra bata oto leni ti taso oto lawon ti nroso amunidara eku ise abere oni gun yin lowo o awon kan ni o woso eni to ranso gan n to ran ni style le ma fit e yo wa se regular eni to ran fun oto lawon to nsise ona oto lawon to nkole oto lawon to ngbele oto lawon to nkole oda oto lara le niyan oto lobi to bimo oto loluko ti ko won oto lonile to ni leta gbe oto lawon ti o tun gbele itodo ti wa oto to bayi ni sugbon je ka ri gbogbo to ba wa lakata wa kari gege bi ohun ti o dara kari wipe ohun teledumare yan fun wa ni amo labe gbogbo e ijiyan o lere ninu tori te ba ranso e so ye owo yin eni to ba serun a so ye owo e eni to kuju gan a so pe ye bayi la fe gba e wa jo se laje ko gba o gba bayi be ba fe lo eso se ti ye si ni abi tileke e gba orun ni abewo le nfe nbe egba ese ni gbogbo yi te ba ti fe bo si je ti badi aso ba ti kono yanran yanran e mo wi pe a de so loja ti ta la ba ni o da eleyi o yo ni su eje amu mefa ye bayi alalubosa eje ase ni ye bayi oto oto ni won eni to nta su calling talubosa oto lalalubosa oto lalata o da balata ba ti wan talubosa eje aran ti palata to nta talubosa ko ni o teran fun wa ohun ko ni o teja fun wa a tun ta keke siwaju enikan awon na ti won lokokodun la wa fi dewe la fi ri nkan elo ra lasiko ta fe fi dano ka jeun ka le lokun ninu e ja mu se wa lokokodun e ma je ka fi se wa pa mi din e ma je ka fi se wa sere se wa ri ninu gbugbu e ere nbe fe ni to nteja ere nbe fe ni to ntagi ere nbe fe ni to ntere ere won ti won ta won se lewa won su leku won su lole akara ni won fi ndi ere nbe fawon eni ti o teko ta fi mu abi ta fi je ere nbe fawon na elewe yin oniresi ina oku ni omi gbona ni daju gbogbo wa ere nbe fawon ise ta yan laayo re ka soro ka yo ko mo okun nu e ere nbe nbe fun wa se ri ta ba wa so wi pe I will argue it to the last lere kankan te je nbe ijiyan a ma kan yan labuko ama so ni de ni he lawujo when you talk with your people o wa ye pin pe you know it all Mr. Know All awon eyan o pada so e loruko ti o pada wa dabuku si yan lara iwo ti ro wi pe you are proud of yourself you can say it all o ye mi ye ke se un ti mo mo ni mo so fun yin tell me what I don't know and I'll tell you what I know le ba wa bere yen laaro ojo aje esa awon te n bajiyan won tin calculate lori ero banisoro awon kan tin showo nbe eyin wa nbi e ti iwoso ejo te kokko mu dani lejo to je jojiyan e wa believe pe awon to ku o pada bota won fe wa ba yin esa won ti lo won ti fi yin sile ma abuku nbe nbe ko si ponyan le enikan koja lo won ni kilo de ta n gbariwo yin o ni a kan agun kokkan ni rara o awon eyan e ti you are renaming yourself kuro loruko to mo e si o tin gba oruko tutun soro niwon bo ba fe mu ijiyan ariyan jiyan wa do mi do re do ariyan jiyan to ba fe wa
bi eni topo lo en be ni to si pe ra e pada pe nje mi o ti ma soro ju ranti pe nje ko ti pe ta ti bere oro yi ranti wi pe nje wo ko lo n le to lo n top oro ti gbogbo won so nje wo ko lo n so pe be ko bi oruko enikan o da to ba ri be oba mi oke lo logbon afun gbogbo wa oba mi oke toni mo koni igba todo teyin na ku si ni ditemi na ku alekun ore bayi lo lohun o se fun gbogbo wa amo ise ise bayi ohun ni toju owo ise ohun ni bere se tin ma le waju fubara tele lawali atawon minister won kura won lowo owo won lo sibi eto ayeye odun kokko le logorin UNGA ni bi eto nla kan bayi opolopo awon eyan jankan igbakeji are orilede Nigeria won le waju won si lo pe lawon minister lati lo soju are ni United Nations General Assembly eleyi to waye lorilede lorilede United States of America awon arewa arewa youth council AYC won ni won tin gba ero wipe laarin ara awon furara awon o ye self service kawon bere si ni se awon kokokon funra won ti o ma je iranlowo se mo pe be ba bere lowo lagbaja won anowo epo lo nse wa bakan be ba si batamedu soro lasiko ta wa yi gbogbo wa na loye o ama awon odo ti ile arewa awon lodo ti won won ni erungba kan lokan ti won so wi pe ninu were in vanguard okunrin kan re o nlo pai ayederu ami idanimo identity card lati fi ko awon ogun wole si awon ipinle lorilede Nigeria ninu owo eroyin yi ki ise gbogbo awon metadinlogoji na ni won gbe mimi sowo awon NACDC inu owo eroyin lo wa bago lo so laaro tuni oda to ba ti to asiko a ma si awon a ma mu lamudele keje akoko mu lelerefe bayi na ikile Kano nipinle Kano ijoba apinle won ni won ti si ayi sile eje ajo soropo eje ajo wo bi oro otijo ye wa ti otijo ye ra won ka wo tori wi pe eyan meji onija ke wa nenikan lo ni gbugbu ebi ngbe yi ba bu mi laboju nle mi na o da yin lohun lebu ta labimu NLC won ni won oppose eyin lori isele kan to sele ni ile eko King's College te bagbagbe won si so fun won kilo ni o ika afabela o ye ke ma morugba te ma so wi pe se ti fe jeun ofo oni se wa won ibere ngbangba be o ye ke morugba te ma so wi pe se ti fe sun ni e dele eyan laago mokanla e no ntongbe iru ede wo niyan awon NLC so pe iru asiko yi ko lo ye ko wo ifowo kan kokan wa fun lewe o ipinle Eko California won ni won ti buwo si ilu iwe adehun won ti buwo lu iwe adehun kan bayi lori ati se daada ati ko tun le da si ohun na ni ibuwolu iwe biro yin ba wora bi mo se so to ba di laago mefa ta ba ti wolu inu atupale iwe iroyin wa e ma gbo lekunrere amo bayi e je pe kelu na oda adebutu to se wi pe awon gbiyanju ati dije dupo labe egbe oselu People's Democratic Party won ni awon ti won se atileyin ifa won awon eyan ni o ero repete obitibiti ero to nbe leyin awon be na ni won be leyin eni ti o je igbakeji awon ajo seraf won ti so fun ile ejo wi pe ki INEC ki won disclose political donations eje ki won so awon ajo seraf lo so be eje ki won so gbangba yawo eje ka gbonita e meki e si e meke open dashia
ma toju e sinu pe a person no parking ni ah like pe parka sumo oni so si gbangba e je ko mo orilede Nigeria o mo wi pe iye bayi lawon owo ipinle kan lorilede Nigeria won ma nki aya re orilede yi Benue State Government Wile Benue Oda Onki Ayare Orile De Nigeria Futi Ayeye Odu Meridin La Dori Won Luke 66 years Oda Jan Sheben Onki Infernu Side De Shibi A Morning No Bubunta Ati Kakale La Roto Ni Emagbabi pe ire osin be kajiyan ibi ta ba ti muse ni se ta laagun le lori ta ru opolo pe ki lo le pada jade ba ba to 2+2 wa papo to ba fun wa ni 4 o balance be yen amo ka wa mu pe adi ti kini ni ti arara eleyi ni ti yen o ni re kokon ninu olohun ni doju ti wa ko si ni so wa loruko ti o ni ba wa lara mu e ka ro le kan si

0: lóní tẹnumọ tó bá ń gbọ tó lọṣẹ lóní tẹnumọ nkan bẹnbẹ ni mo atun tẹṣan mo happy birthday to you ma many happy returns to you of the day
1: sorry
0: abudu
1: radio 103.5 ni ben don lawa ta da bi eduro bi owe ta ori ba pe tin ba taye mi wa turubu lo ko ri yen tin ba taye mi wa
0: oro lu e mi ni wo yan laya o epa epa
1: taye mi wa
0: eke
1: bi ba taye mi wa oru re mi ni wo yan laya re
0: e bi ba taye
1: mi wa
0: Timbata, Amy, what do you have in you?
1: I don't want to.
0: To ba diu lona ni nero wero yin vanguard to jade la ro to ni e to bi je pe 2026 capital budget ko ni wa ni le implemented ko ni wa implemented
1: ije ti wo
0: pe kini
1: ati ku nsoro oko lo so ogunu tuni oro masoku oro masoku ohun so ke si so eleyi na o ati ku nso fun tunu swallow your pride be gberaga re ku mi ko gba ofin ati policy ti mo gbe kale ka ma bi ko samulo re ki owo epo le lo soke
0: igbeyan ba gba okele e
1: mi ko le ba ja bale daada ati ku lo so be fun tinubu o gbe ewu igberaga ko gbe le ko gba amoro ki owo ko le ba lo si gini
0: oda je ti gbo be cng buses no ni alaja ti kwaka mo so le ko pe mi o ti lo amo lowo yi mo ti wa wa be o won lori wipe cng buses won ni ohun o le yanju un to nsele tori wipe o na won bi to nde on ni bi to lo uri wa lo so be fun are bola med tinubu nigba ti won so wipe igbiyanju are igbiyanju igbakeje tele ri lorilede nigeria na ni lati da yangban
1: kale wi wa lo so yen
0: ori wa lo so yen lodo temi
1: ninu wero yi di jade lo wuro toni emi o ti e lo sodo ori wa ije
0: bekin
1: pe makinde wo fi so ati egbo oselu apm ni oti alex oti awon gbe lo le ejo ni o lori gba million campaign poster fee kilo de owo yi po million lona ka ba fi se campaign poster fee kilo le to yi makinde ati oselu apm lo ni alex oti olejo da o
0: ogun lagbalagba asa fun malu je ti gbo ninu iwe royin to jade la ro to yin ni iwe royin the guardian kingsage won ni ise eyan to nlo so mo bi to nlo se tori wipe confusion wa o won ni awon ile eko yi to je ti ijoba lati le wole ohun ti ijoba gbe kale laarin awon oluko laarin awon alase ile eko laarin awon oluko to komo sibe tori wipe gba mi won ma ni onta Gaura, nigba mi won wa ni ora to kowo lowo gogo ohun lo ga on taja lewe king's college lewe king's college okun si lo ma di yelese ko je ko le gbe
1: ah ije ti wa gbo o ti pada tu asiri olowo owo osise oba sha lari ah won ti tu owo osu wa pele pele fun yele yele won ni ko lowo osu ba mura lasiko ta wa yi olojo mule o owo epo lo gba gbogbo idaju owo osu tan owo ile membe o je membe owo ile eko membe owo ile ile eto ile membe won pin owo osu yele yele ninu iwe iroyin the guardian to jare lowo toni won ni ko lo sise oba omura opelu toro
0: aje so latari ti ojo kini ninu gbogbo osu kewa ede nigeria ta ma so congratulations sawon ti won se ba ta ma so congratulations si awa funra wa to ninu ojo yen gan won bi awon kan tawon na tun ma se congratulations to fu ninu wero in the punch to jade la ro toni se mo wi pe ku awon eyan na ni won si so wi pe ni amo wi pe a ma pe bola med tinubu won tin je ko ma aye won be bayi ti igbo ke fair court target won o tin je ka won opinle bi ogbon ki won ta wa ni ninu beru ninu jini yo wa nu wero in the punch to jade la
1: ninu wero yin the punch
0: fair court target won o tin je ka won opinle bi ogbon

0: ni ni ninu ninu beru ninu ninu ninu gbonji ni jini e o wa nu wero in the punch to jade la
1: nu wero yin the punch to jade lowuro toni won so de mimo wi pe awon ohun elo to
0: ki won ti ma wa ni ninu ninu beru ninu ninu gbonji ni jini e o wa nu wero in the punch to jade la
1: wero yin the punch to jade lowuro toni won so de mimo wi pe awon ohun elo to to trillionu meji pe won ori ta o kilo de kilo fa awon onisowo ni won mi nu laskuta wa yi won lo won roja ta kilo de won le eyan ti won roja mi e ka nu we the punch la
0: o da nje ti gbo ninu we royin the punch yen na ni odun 2027 temi ati don be lohun wi pe ko so ka suri koja be ndc obi kwakwa obi dash kwankwanzo obi slash kwankwanzo menti
2: oni won tin gbe na woju ara won lori wi pe a yan ka yan awon ti o ma je alewaju a ma yan awon eyan ti o wa nipo ro ipo tin da mo mi si omi to sile laarin won
1: ijo agbo folano to je agbejoru agba ni ile ko orija fun eto omo eniyan won so di mi kan dajo ododo o gbodo foju won lori awon to wa kusa ti awon mi kunu won awon mi si won ni ewon lo ye ko ma je oro won oro tu yo nbe onu wero in the guardian ta de lowuro toni lori awakusa awakusa lo le di wa ni nigeria
0: o de ti gbo pe cppe mama ti fi esun ko awon onisowo ondokowo ti won wa da oko won sile lorilede nigeria sugbon ti won ki se ara le yi won se so wi pe eyin bi won se ndukoko mo ijoba orilede na lori awon oja ti won wi pe ah a wa laye todo ti wa ni to ba si ti wo wa ah ile oni ga ko ga koja onire iwe iroyin iwe iroyin the guardian to jade laaro
1: o da ile ti gbo nu iwe iroyin the nation to jade lowuro toni tutubu awon to gbe gba oroke ninu eto odiba tundi to wa ni kego gano ipinle bauchi ati ipinle delta be ni tunubu won gile ni ajo lo si united states won yo asoju keke ti ma ko le wa joridede nigeria nibi ipade kan eyi ti o wa ye ni new york no agbala aye o
0: oro nja ti ninu iwe iroyin iwe iroyin direct to jade laaro toni na ni won tin so fun wa wi pe e je ka moju to ilera ara wa baba nje nkan to da bi di pada wa gbodi ninu eni e je ka sayewu e ko pododo ti won so fun wa wi pe nkan bayi o ba wa lara mu tori wi pe ilera ala ilera ni mo ti ri yen ninu iwe iroyin manga
1: je ti wa gbo pe hope who's odima o fe di senate president are le asofi agba sugbon jason wike baba labuja o fa ajori o ko baruku ti enikeni lati south east egbe oselu apc ni won tu asiri ijade be lo lubadan lo ngbadua wi pe won tu se opolopo odun nibi ti won tun dupo job yi ton gbara 82 years birthday e ti won fi ngbara di wi pe awon fe se odun laye lati south east egbe oselu apc ni won tu asiri be lo lubadan lo ngbadua wi pe ko won tu se opolopo odun nibi ti won tun dupo job yi ton gbara di 82 years birthday e ti won fi ngbara di wi pe awon fe se opolopo odun laye be dupe fun igbaradi fun 82 years back.
0: O da to ba ni be ba wa nile ise Radio 1 loruko Kafiyesi Oyeoba of Lagos awon loye oni fila fufun apo ile ise Radio Nigeria ba tin ki aya re orilede be na ni pile Benue ni gbogbo won na panupo ni pile na kon so wipe happy birthday yen na wa ninu we iroyin ti o parasin ninu we iroyin leadership to jade la
1: o se ri laanu ije chicken eniyan mefa loku bibi jamba oju okokan eyi to nile Kogi be na ni gomina tele ni pile Kogi Ibrahim Idris o tateru le pa olomodun mokande meta 80 ni UK lohun le
3: mi re 80 o se le dewe
1: ilu UK lo da kesi won ma gbo pale laipe le ijina
0: o da nje ti gbo NDDC NDDC won ni eni to ja laga board won ni won tin so wi pe ala fi so wa ajeje owo kan so bayi ko le dagori o won ni ipinle eyin te je eyin onile yani ati eyin te je sector partnership e je ka owo so wopo ka le jo gbiyanju lori ati mu idage idagba soke bakini eye ma gbo biroyin ba.

0: Aruna, today Ile se Aruna wa keja ti gena wa o.
1: Ke won se gena. Ah, le ba ta de fog about lo. Ah, ati ti fun wa na.
2: Wa lo ma lo jola da yin sun nisin.
1: Ah, e ma danwo. E ma po lewu lati ma so. Nba ta ise Ile se Amuna, nba wa no fe lo so na. To ba tin se osise Ile se Amuna wa ikeja. Ti won ba mu won po lo so na kan. Odun mo kan le logun le lo lati mo le. Eni ke ya so ra yin ke ma won te ne fun logun ti won se osise Ile se Amuna wa ikeja. Ti won be Ile se Amuna wa ikeja ti wa fi number tuntun sita lati pe customer care won fun alaye. Abi te ba kefin kankan. E suru pe sori 0201 700 0250 0201 700 0250 tabi 0201 227 2940 kepe won sori 0201 700 0929 tabi 0201 227 2941 electric siso on amusa gbara dai lona

0: di oro awa obirin sira wa won ni fe obirin be no ni se iya lord oko toro obirin to ba le fetisi sile gbo un tawon gbe n wi ososo bi gbe ye iba ma dun won ni rufe obi bi a ma je obirin pataki won wa ki won ku ayeye odun be na won ko se akin wi pe ipa ikokun obirin to nbe ni ohun ninu isejoba re Bola Ahmed
1: Tinubu o ba se ri na niyan ninu iwe iroyin the nation to jade owuro toni gomina ipinle ko Babajide Sanwo ninu na ti darapo mo gugu awulu ti won kiri aya re ku ayeye ojo bi won 68 to gbodi kan ni won se apejuwe senator Olurebi Tinubu gegan to je atupa to mole fun oko re je alamarun pe fun are Bola Ahmed Tinubu o se apejuwe senator Olurebi Tinubu ege bi awuko se ri fun gugu awon obirin ti won to ipa ti won pe nipa molebi ti won si mo amojuto ka po won won ni gbogbo obirin ti o ba ti le ma amojuto igbisi aye o idile be yo ma goke agba ni won se so mo wi pe ki kalukirin ki won wo senator Olurebi Tinubu gege bi awu ko se rere iyo ti pelu yo ni ka ma toju ebi sugbon ka ni amoran to je pe ki re ki toko eni ohun lo ma je ki idile kokan ko ma yoranti oke obirin ki won rira won gege bi eniyan to le dipo asegun to le dipo ni gbogbo orilede Nigeria ti kaakiri agba nla aye eleyi ni oro lenu gomina ipinle ko Babajide Olusola Sanwo-Olu ti ami ayeye ojo bi senator Olurebi Tinubu iya wa dada igba odun odun kan ni obi ajise wa nu wero indination la
0: o da nje ti gbo ninu iwe iroyin Daily Trust ni o awon 24 NSADC personnel ni won so wi pe won ti ko ti won si ni pa se alaye etenu won ogun kawo seyin ko ma rojoba mi oki o ma ni teni kokan wa o amo ni bi toro yin wa yi keyan leke kurisi wa bi tun to ba wo keyan leke won ajabo orile Nigeria ni wa talking about e salaye fun wa ibi ti su ti su ibi obe ti be lati salaye fun wa latari bi wakusa ti won so wi ti sele ta won meta din logoji ti won fi di eni ebora bajeun ijoba orilede Nigeria atawon ti won je alase ti pe awon oga loga ninu ajo NSADC lati wa salaye enu won fun orilede Nigeria ki won le mo ihun to gangan
1: ije ti wa gbo ninu wero indication to jade ti mo se nka laaro to ni iroyin ta gbo so di mimo bi pe bare da so wo si lagbo osilu bare da si bi
0: you come here
1: beni kino omo ba da po abi odun ati senator yayi won gba lejo awon egbe osilu PDP to le ni egberun kan ogun over 220 PDP defectors ni won gba lalejo kaabo sun egbe osilu APC ni ogun west lanu alano iroyin ta gbo pe bi o ti oku bi o ti epo ibo ti di ipo gomina yo wa ni pile ogun lodun 27 omo egbe osilu PDP won ti ri ifaseyin kekere kan o ri pe ifaseyin gba ni bi ta ti ri alaga tele ri fun egbe osilu ohun ogbeni sikiru lai ogundele o lewaju awon omo egbe osilu PDP ogun west won darapo mo egbe osilu APC ogundele pelu akegbe re to je akowi tele ri fun egbe osilu PDP Akinloye Kole former PDP youth leader
0: Akinloye
1: PDP ipile ogun Oyejide Sunkanmi be ba se Adewale to je alaga tele ri ni egbe osilu PDP ona ibu Titus soji ewe je Alhaji Kayode Adewale Jinlodu Ahmed ati state women leader Kemi Adeyemi Fade Adejobi Lisa Ofimeko ati gubernatorial candidate senatorial candidate from West tele ri fun PDP Alhaji Gani Udada Abani Abani Bashiri gbogbo won ni won ti ko nu egbe osilu PDP o won ti da po mo egbe osilu APC koda o bi odun o gba won lalejo senator Solomon Olamilekan Yayi Onosorabo Ben Oleyemi Sanusi won da faaji ile fun ni yewa south local government nilu Laru lana so dimo kaabo sinu egbe osilu na nigba to ma soro ogbeni Ogundele o di ka won pe PDP is collapsing won ni ko si kankan be mo ta won fe mo umbrella umbrella won ti ya umbrella turn into pieces won to so ro yi laaro to ni Ogundele wa so dimo pe owo ti PDP wa eni aye re o ba fe baje ko gboro donu egbe osilu ohun dire to ti ya ko omo ogun ohun ko me da po mo egbe osilu APC lati pelu senator Olamilekan Adeola ya iroyin na gun o bi oku sokoto marufu ni o eka ninu iwe iroyin so to jade laaro yi
0: o da nje ti gbo
1: marufu sorry
0: marufu lo bi se tori gbo nibi ti mo kokon fe ro pe oto nibi tokan mi lo po ko dele nje ti gbo ninu iwe iroyin Telegraph

0: laaro to royin new telegraph to jade laaro to ni apabio o ranse be na ni baba nbe le je gbadura fun le ni baba wa lajo gbagbe ile wa the senior president gosin lapa bi o won ma se adura nikitikiti niketiketi sori le de nigeria o wi pe ki olohun ko ba wa seri gbogbo agbe sumomi ti won da orile de nigeria ti won da wa la won ni gbogbo gba saju ati leyin ta ba diputan lo 7 orile de italy na ni italy ni baba wa so oro yi o ti won tin gbe ohun adura soke nigba awon ijo Grand of Saint Pad Senti awon alagba ajo niyan sori awon olori ijo padi padi la wa ma npe amo padi ni lede todo ti won won ni Saint Giovanni to Rotondo Rotondo Tondo lo Rotondo Italy money won soro yo nigbati eni ti o je olubadamoro si won ataki tohun te gba jare sita Jackson Udom Abio won so pe are leg ma le to Italy money won so oro yo nigbati eni ti o je olubadamoro si won pataki tohun te gba jare sita Jackson Udom Apabio won so pe arelegbe ma sofi orilede Nigeria bi won ba nbe le ile ni won wa bi won ba nbe lajo won ni won o ti ku ole o tori pe gbogbo bi ti sura eni ba wa ibe na lopon eni ma wa ile ile eni ilu nurse ni ilu eyan e je ma forilede Nigeria sinu adua wi pe gbogbo ohun to nje agbesumo mi gbogbo aini ifokanbale gbogbo ohun to mu idaluru kolohun o ba wa seri e
1: agboro ma fadua ran orilede Nigeria lowo ye lo ma mu mi lo si iseri mu leo nibi ti amoro ti suyo bi Yesu ti won gba gbogbo lade lade lamoro wi pe ka patoko kipo owo ka fowo sowo po morile Yoruba
0: yawo shuku shuku
1: ka mu je Yoruba ko goke agba ka sorado susu owo lati je ko lede Nigeria ku ma tesi waju oro yi jeyo nigbati alaafin gbogbo ilu Oyo iku baba yeye omo ti ku o gbodo pa omo taru o gbodo se ti won gbe amoro kale kabiyesi oba imperial majesty oba akimo wade ti won gbe amoro na kale
2: ade elewu
1: elewu etu amoro na je yo nigbati won soro nibi ayeye odun karun eyi ti kabiyesi oba engineer Sulaiman Adekunle ba mi gbade
0: kabiyesi olofin
1: asolisha ade bula gbogbo ile awori the cradle of our worry race ti won se abi ayeye odun marun lori ite baba won ni oba akimo wade ti so dun mo pe eyin awori e fura ni o olohun fun yin ni olori to yoranti o olohun fun yin ni ilu to da o olohun fun yin ni omi to da o si bu yin ni ile to dara e moju to daada e sera yin losusu owo ki oro aje orilede ile awori ko ma wulo fun yin ko si wulo fun gbogbo ile Yoruba koda oju pe ese e pele gbogbo oba lade nile Yoruba lo nbe nbe bae ni oba ti ru owu won wa nkale olugbon ti legbon won be nbe akai mo yoba oba lade alade oniru oba bisogun ti ru eko wa won be nbe opolopo oba nile Yoruba ni ekun alimoso federal constituency ati ogun state gbogbo ni won pe dupese o ti won ki adimola ile awori ko ayeye odun marun lori te baba won nigba ti won ma dupe lo gbogbo to lori telemu oba Adekunle ba gbade dupe o lo gbogbo loba be ni won ki gomina ipinle ogun mo bada po abiodun won dupe lo commissioner for shiftancy alagba ganiu amza ati to wa soju won be ati gbogbo awon oloselu lekun ojekun ni ipinle eko ati ni ipinle ogun to nbe nibi ayeye na oba na wa so mo pe awon se meye bo na po ni fun idaba soke gbogbo iran awori lati je ki a wa ni osusu owo bo se wa ye inu we royin
0: kabiyesi oba Adekunle bangbade
1: baba wa
0: Ade a pe lori o eyi o ma ni ton

0: I'm going, sir.
1: God bless your state also. God bless you.
2: Ijoba, ijoba, ijoba. Aralu, aralu, alu. Ehe ni abasun la ma jarun palu. Hello.
3: Hello.
2: Hello, sir.
4: Good morning. Good morning.
2: It was splendid.
4: My name is General Ambarola Papita. Olomo from Odogwu.
3: Odogwu, okay, sir.
2: Ekaro, sir.
4: Jerry, our monitor to Agba.
2: Ijoba na la npe ko to di pipe baba wa wole lati je ko kun wa 0704703 karo.
5: Hello.
2: E karo sir.
5: Ala karo jibo.
2: E karo ba
5: to mi se je ta laji.
2: Jibo. Ogbere.
5: O kuko le je gbere ba se ta bo le ba ile je
2: yo si
5: jona da jiri o je ja. Kuro ko ti mi la zu ko e tun ba so la fe wa ti je tu ko ti le ta baba wo lo so pa so wo. E ti ta ba so wo wo ja.
2: Ale
5: ti tori e ko ba ti tori Olorun si o.
2: Hello. Pupo 0704703341 0704703341 imoto to lo bori arun mole bi oye leru ona wo la wa ara ilu fe gba se ijoba kedere won ni todo ti yin boya e ti elejuwe bi kan fun wa to je pe ijoba le wo lo ni ki won tun ma dale si ngba

0: pe ile ile le ko ti kun
1: awon ku fun le
0: hello
2: hello
0: hello sir
2: e ka ro
0: e ka ro sir
2: e pe to
0: olumba wa ti uruko yin
2: oruko ti mi ni ke wu ye ni
0: lati lati reku seku an gbo yin sir
2: e ke se ku eto
0: e se sir
2: se ke fun je gangan ni mara ni ke ke ke ngata wa ke ke ke ti mo ba awon kan ti mo gba omo gba sire ti mo ku te de won
0: ben
2: awon kan wa tan je wole wole
0: to
2: ko wa ye o se
0: okay
2: kuda gbo mi na mu ba ma gbo o gbo ki ido ti wa nbe gbo ye o se ko se to ru ya mo
0: okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Ono wo wa la wa fe gba ijoba ipinle Eko papa ipinle ta tori pe teyan le yo ma ndanu ajo teni la ajale Yesu ijoba ipinle Eko ti wa oko okule ko do ti to ye ka ma ri bi ogun bi ogoji agidi bi meji meta won ni le o se toju sinu ile baba tori Olorun sinku eni ti o si laye mo oorun afilebo onne oku la 0704700 0707003341 imototo o si buru gbogbo agbaye ni won sa mi ayeye ojo imototo imototo agbegbe imototo ile wa imototo odo to wa fi kan ti ara wa ba ba se imototo ninu leta awe lo tese efufun to mo foni foni ta ba gbe wonu egbin gun laarin iseju kan bi igba teyan wo eni o non ko shanu wa 7047003341 0704733341 ijoba na ni gbugbe eyan pe ijoba e awon ajo ko le ko doti won ni won mo ladugbo se na won ori moto ogbeni alaba peters won na won ori won mo wa mo ko to di pe won le ma so pe won wa mo
1: bo ta ba ri gojo re won
0: kilo wa le fa ijoba e shanu wa lori oro yi
1: babe bodun kori e yin obi wa bi awon mo ti se wole eko pada onje ti won ma gbe lo le eko ko wa ni mo toni toni o ayika imura awon mo na je ko wa ni ni ka fi mo tutu ka fi ko awon mo yin lati kekeke kun won je afiniyan won je afiju ni awon le dale lu si wa
0: eyin olonje te ngbonje lo lewe ibi te tin dana ninu ile yin eko toto eyin olonje te ngbonje wa ta fa awon awon ti o le ma ra nje je e beru Along with that Bubualam, cloud near
1: riots
0: on diphtheria. You know, Fuma, so that I'm a la rot and your fellow or long or sit up, she jad, awao, halono, fumbe, no, la, halete, I do fellow to she less of war. Loruko, Gagba, or when you have your lapitas, leisure, dear 1103.5 FM, a stable of radio. Nigeria ah akigo gbe yen ade to won atoke oluwole loruko a ma pade ni yara royin wa tori pe a mu akojopo wa lede gesi c8 igbo yen se pupo ten listen si wa

Radio 1 103.5 FM. Oun le ti gbọ yen. To ba tin di agun mesan, o tin rora le koja iseju marun. Ni belenja, oun ni ke wa gbọ ekunrere. Ekunrere eto, ekunrere oro to wa ninu imodo ni. Pelu Oluyege. Oluyege ti pada be. O bale ga. Sile se on radio 103.5 FM fun gbogbo awon to se pe a ma ngbo eto ayoka larinrin nigba yen imodo yi o na ni eleyi die belenja o le gbo ninu eto on to ba tin di dede ago mesan o re koja iseju marun e je ka darapo e je ka gbo tan ni e rere pe a bo se nlo gongo na ni ile 103.5 FM radio 1 dewa e ma yi kuro.

Nigeria bi eto idibo gbogbogbo odun 2027 se sumo o daju pe a o ni awon olujije to wu wa lati yan to yato sira a le ni egbe oselu ti a nse atileyin fun to yato sira sugbon ohun kan lo so gbogbo wa po ajo omo orilede Nigeria nitori na ma se jiyan nitori oselu ma se bu enikeni ma se alemo enikeni ma si se kolu enikeni nitori eni to fe dibo fun yato si ti e dekun ati ma to iroyin eleje tabi ayeso oro ti a ko fidi e mule kiri oro ta ba so loni le fa iberu ipaya ati iwa ipa lola bakan na nibi dibo duro sori ila pelu suru tele awon ofin ati alale dibo gege bi eri okan re se to so na bowo fun awon oludibo to ku bowo fun awon osise leto idibo ti je ki won se ise won bo ti ye won ti pe eto idibo ki se ogun oludije re ki se ota re awon iyato wa ninu osere lasiko eto idibo ko gbodo di ohun ti yo so wa di ota ara wa idibo alafia bere pelu re je ki ohun wa han ninu idibo wa ki alafia si joba idibo wa alafia wa Nigeria wa dibo pelu ogbon dibo pelu eri okan dibo pelu alafia Nigeria yi ti gbogbo wa ni o ikede yi wa lati le share radio 1 103.5 FM.

You're getting a go miss one, Lelu, a Kale. You're in Larry Fail, I'm one in Lisha Radio 1103.5 FM. I did to Muluoli, Lu, recall me. Ijoba apapo orile de yi ti se kilo kilo pe gbogbo awon ti won je aletilapa ti won lo juna Lagos Calabar Coastal Highway ti won o ba deyin nibi aigboran pelu awon iwa ibaje ti won hu lawon ojuna yi oju ona mu o se se kode titipa oro yi ti won so nibi ti minister fun oro ise ode lorile de Nigeria ogbeni David Umahi eyi ti eni to je alamojuto fun ise ijoba apapo nipinle Eko ogbeni Olufemi Dare ti won lo soju won ni won tin kilo fun awon oloko ti won sa ere asapajude lojuna ohun awon ti won gbe oko won sibi ti ko to be na ni won so ti bi awon oba yeje kan se mu awon ojuna ti won sese se ohun pelu owo rogun rogun ti won si nba je won fi esun kan awon ti won je oloja ti won taja lawon opopona nbe bakan na illegal U-turn iyepo eleyi ti joba o se sawon ojuna ohun sugbon ti o je atowoda won soro yi wipe eni ti o je minister fun ise ode lorile ede Nigeria kan ominu wipe ti awon eyan ba ko lati deyin nibi iwa ibaje yi o sese ki won se ojuna ohun ki won le mo iwulo ihun ti joba apapo gbero lati le je ki ona ohun ki o wa ni sise sile fun won nibi ti won tin soro na won fi esun kan awon oloko ti won gbe oko si oju ona ni aito pipe nigba kigba ti won ba ba oko won nibe won fi oko afa oko gbe kuro nibe awon olokada alukuku keke lese meta ati awon daran daran won ti won daran je lojuna ohun ni won ni won o se ona yi fun iru awon nkan be ilewe Lagos State University lasu to nbe nilu ojo lariwo ayo ilu ohun dodun ni o tin do nibi ti eni ti o je oludari ile eko tuntun ojogbon Olawumi Badejo ti won tin ki won kaabo si office kekaabo won si office ohun ko se leyin odun marun ti ojogbon Ibiyemi Olatunji Bello ti won lo nibe ti won si peregede fi gbo oro jeka nigbati ojogbon Badejo ti won soro won ni gbigba ise ohun ta won de office yo je iwuri ati itesiwaju akansese ti awon ti won ti se idari ile eko ohun ti won ti se nipa mimu awon iwade ijile po si daada gbigbe atunse ba awon igun to ye ki idagbasoke ko tukan ninu ile eko ohun ojogbon Badejo to wa fi oro yi fi awon eyan lokan bale wipe sumo ni ka sumora wa na lo nje ki obo o ma yo tori igi to sumo gi na lo bo fi nraye kuro nibi kan lo si bikeji wipe isumo ra eni si soro lona ototo ati jijabo lore kore to mun ti eto isiro to kun oju owo ayajo ojo alafia jijabo awon iroyin to poju osuwon lai ni ofege ninu ni won ti so wipe o je opakutele fun gbogbo akoroyin lorile ede yi lati le mu isokan ati alaafia joba lorile ede Nigeria eni to je alamojuto eto isuna fun National Association of Women Journalists iyen igun ti awon obirin ninu awon ajo akoroyin nawoji ti ipinle Eko abileko Odomoge Omolola Olamejulo lo so oro yi nigba to farahan lori eto gbajugbaja kan to nwaye nile ise Radio 1103.5 FM Media Watch lo tin so wipe ka wadi oro ka to so jade eleyi la npe ni oniroyin ka si gbo daada lotun lo si ka mu iroyin ti oni dala asigbo tabi ti o ma mu ka won yin o ma gbon kijo kijo kaakiri ilu tabi siso awon oro to le da wahala sile sorun fun awon eni eleni won so oro na wipe gbogbo eni to je akoroyin to je asoju koroyin gbodo ma wo iroyin won lotun
ki won si wo lo si ki won ri wi pe won opo nibi kan ju igun ibomi lo be na ni won tun tenu mo wi pe laarin awon eya seya ede si ede ka ma wo daada laarin ara wa sira wa tori wi pe ikan soso na ni wa ka si jo ma gbe orilede Nigeria to mu ti royin to poju owo ni jijabo to ko la ni riju bayi lo ninu iroyin soki eja ka tu pade to ba di laago mokanla fun iroyin awole sun ade to nwo luwole loruko mi le fun si e se pupo 10:30 siwa.

0: eka abo pada e wa gbo o gbogbo awon omo ti tawon baba wa n pariwo ton pariwo fun wa awon omo rina daada awon omo rina daada se loju n pa ton wa mi poroporo e ma je ko ro won osun yin e mu won wa sile ise osula aba eyin na o ni fa isan lo ba omo re ni o gbeyin awa na o baba to jiya nitori wa mama to jiya nitori wa won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbiyanju o e ti sare sotun sare sosi sugbon beyin o ba ti debi ti olohun oba abi o ti de gbiyanju re lade bi igba ti o gbiyanju ni ile ise osula aba I solution ibe ni ke lo o o da mi loju pe te ba debe olohun oba mi o de gbiyanju yin lade won foju won rina kedere ta mo na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun korina rin to fe je abi ka le jo wole ka tete meni to wole olohun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade ai loju lo nje ki agbalagba o si ran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo meyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi ko to jasi gegele eniyan to lohun ba mi ba kadara pe anadanu won dopin lori oju won to nyo won lenu lo lohun ba mi oke ma ndari lo sile itoju oju osula aba I solution opo olohun oba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire amo ki n fara pamo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba n pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba I solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe mo gbo tantan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawe te wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tun le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so tipe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke e gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number on kale bayi 091 57 58 90 16 tabi ke pe 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 number baba osula no baba osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo fi gosoju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer ima fi gosoju kawe ima fi gosoju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to njo lenu ninu oju e wo ohun to njo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka fi gosile e wo eje n tu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya eku kan
1: baba o fi lati atin pariwo lojo to ti fe pe won bo won bo won ti de o baba gangan le ma ba ti o ma da
0: gogo eniyan lohun
1: isoro eyi ke yi tin koju iriran eda
0: yana
1: o ti pe ka bo se se bere
0: e ti nawo nawo o ti su yi e ti fe gba kamu
1: o ma ni gba kamu aburu
0: infection lo njo wa lenu to ti wa da konarun
1: to si akoba foju wa
0: bi ati saye
1: won ni apoju suga ni o je ko tu wo kie
0: ona metata ti soro du le gba wa
1: Baba
2: gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni dede akoko yi oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ile ise Osula Aba ile ise to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi kafewe ategbo twide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu aburu o adiye ti o ti ikusi le jagbado ile ise wa lo si agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3-in-1 package to nse ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re Osula Eye Solution Powder Plus Osula Ababitas Osula Antibiotic Powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lonte won ti ni NAFDAC number o to ba nse wa bi eni pe oju wa nlewo o nta baba o n to sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto leyin wo o wa n do gegele loju wa eyin ori na kan kan to ba we mo abi gbogbo nkan sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese n fa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to n kiyin mama gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa iru oruko owo la won oloyinbo ni won ti n ba wa pe ntin yo iriran ti wa lenu Osula Eye Solution Powder Plus ni egogi tawon aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to n yo oju wa lenu ile ise wa la won eyan duwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju ta ti nawo nawo toto kopete sidanu nitori re si e ma laagun jina mo o eye fowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan ti n sele si oju wa tabi ani eni to n sele si ile ise Osula Aba ni ke mo botara Osula Eye Solution Powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo ta fi mori bo lowo anawo si bu atu Osula Eye Solution Powder o mu oju to n fu to ri bi oye atoju to n wo bye bye ti ko le kawe ka bible ma le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bayi ti ifigo soju eyin o ki ri nkan ka I ma figo soju kawe ka bible te phone te computer ki ma je ke eyin o mura tin yo won lenu ninu oju o in to n yo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to o ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akaimoye ejeri nile se Osula Aba se ti arabirin kan to je pe bi o bayi ti ifigo soju ko ki ri nkan ka tolorun lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile se Osula Aba la nanda nu fi dopin lori oju won o Osula Eye Solution Powder ti wa yi won o ki nkan soju o enu bayi le ma lo si tẹsi ma ri resort re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa npariwo pe awon omo ri na dada tan ni se lo ma nda bi en pe kurukuru nbo le ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to dabi n pe iri nse gbogbo nkan wa njo funfun loju grandma grandpa ban se nkolugba be na nkolawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won omo gbodo di tan wole keyin o fe jeun korina ri n to fe je ka le do wole ka ma ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese ma fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo kokori sogi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju oni relede gbogbo wa o address wa ni yi o
3: olu ile ise wa wa ni ilu Ikorodu nibi gbogbo te ba ti n bo e bo le ni agri bus stop ni ilu Ikorodu leko egbe okada to n lo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street street to wa legbere odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula ba nbe eyin ti fo e ma ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe eli ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula haba eyin ti yana paja ambe ni ikeja long ni lepo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo ba o
4: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 07038615168 07038615168 emule kan si 07038615168
5: Mo agba bo won so pe igi guguru ma gun mi loju atokiri lati nlo amojuto irinu e da se koko se pataki ti olorun oba ma gba ode osan lowo oku wa wa ngba mi e po ti o ba wa nse akiyesi eyi keyi apere aise dede nipa iriran re tete dide fuya ko to peju o se se ko ti nagbara nagboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba tin ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo o Habal o tito inu ati iberu olorun ni won fi nsise ti won ko rudura
6: ile ise iwosan bile to bo olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise osula habal

Ben yon tani bay nan lanani, on tani lanani, on tani la fi la ge. Asha wa, ati ishi wa, asha ti ishi yu ba, oni yon bi la ge. Agbo asha wa ni kukwodo pan, asha wa a, kwodo jeko renyi. Asha wa ni a, kwodo jeko shikini, a, kwodo jeko sono. Bogo bita abate, bogo bita abate, bogo ba shim sunsi waju, ta shim sunsi waju si. Eje ka gbe asha wa laruge, eje ka gbe asha wa laruge, eje ki gbogbo eyan ko mo pe asha wa lele, ise wa lele ba se nse lodo titi wa. Tori pe won ni bi a se nse lodo titi wa bayi ewo bumi ni, agbodo mo kini a nse gongo, bawo la se nte, bawo la se sun siwaju to fi se pe ko nse nkan to ma di elomi lowo ladugbo titi won. O da na, gbogbo bi ta ba de ta ba te, a ti mo pe bo se rin rin ajo lodo titi won lele, o yato si bo se nse lodo titi wa. A mo ba se ma rin to se ye pe ah ni sonu tabi ka wa ko so tabi ko wa se pe nkan kan sele won ni ah iwo na o se wa bere ko to lo se abo o se bere ko to debe o se je pe won se rin lo se rin to le ko si oke omode oke agba oke okunrin mo ki obirin mo ki gbogbo apatapata ta wa ninu le mo ki awon agba agba e ti o se mi se lase le o ki ni pe e ko asale lorde yi sala afia na le wa afi ara wa nko ko ni fi afia iwaju iwaju bayi na la ma ti si a ni reyin egbe olohun bayi ledua 103.5 fm reading one lewa e ma fi ijo kokon yi kuro emi ti yin ni toto omola odun la mi julo emi na ni wa bi ati eyin ati emi la ajo se eto ni asale 103.5 fm ajo ma se eto ni asale se ti wa le se ti doko lori ete asha ati ise abala meji ologi si abala kan wa so ye pe a le gba won alejo wa wa po da alejo ta ni lele ite ma gbo won ni kiti kiti tabi ko se pe ati mu won ati kale ni gboro abi bo se pe yin gan le fe se alejo te pe ni boya omo lagbo mi so ya fe fe lasale. Oh all right si nkan kan to fi se mi emi ati ni tabi ta lejo wa ti won ba se be ti won wa a ma nfi awon oro kan ninu awon asa ile yoruba awon kokan to je titi wa boya nipa aso wiwo wa ni boya ni irun ni boya nipa kiki ni boya nipa isowo bowo fun ni awon orisisi nkan oni asa wa ni o pin si ko won se pe oro nipa ilu titeyin ati temi nikan ni ṣugbọn awon orisisi ona oni yoruba pin si awon eyi la n gbe yewo lokokan lejeji. Oda na boya bo se njoba lodo titi ohun lati e so le lori okokan ejeji la se gbe lawon ilu kereje kereje ati ni awon bi kokokan really 103.5 fm nan e ma se be e ma yi kuro boya e fi le be ko wa be ka je ma sun siwaju be le se lo lasale yi oda abala keji lati n se be ta tin pari owo ta ba tin number owo ta ti se be ta tin pari e la ba mu orin alo apagbe kan oto la la apamo oto la la apagbe ala apagbe aba mu orin la ba kan iyin awon orin to wa ninu awon alo aye atijo titi ajapa atasin ni japa ati ni oni boni e ko ki announce ni gbugbu e be o la awon nkan to wa ninu ala apagbe apamo ni ta mo ki lo koja ni waju oba ti o ki oba opa kiri tole o to kanrun ehn apamo oni apagbe ni ka ma ko kon ma gbe yi leyin apamo ni ta mo ta ti bere oro ati idahun meji ni o wa apagbe ona se to 103.5 fm radio one lewa e ma yi kuro e ko asale le kan si

0: Radio 1 103.5 FM. No lewa, kema yi kuru. Shala afia no lewa. Ni o se ti o koja. Ibi la wa. Alejo nla ni mu gba. Otun ba bi odun ilu gbaju. Folashade no wa pelu e na ni ile agodo nbi. E ma ri to nru keke keke keke. Aso lori oru ile. Iru awon oru lorisisi ti won se. Awon eyan pe mi. Won soro lori awon oru ti won se nile won. Ah ile ti wa o. Oru ti wa re o. Obe ate. Tan ba bi mo. Elomi. Ta ba bi. A ma gbe omo mi to ba ti de ojo bi melo kan. La gbe lo sita. Tabi ka gbe lo sodo. To ba ti je omo oko ni. Odi dodo omi o ni gbe lo. To ba ti je omo ale ni. Omi ma gbe lo. E to ba se pe won pade alokere. Ton tete gba kuro. To mi o gbe lo. Enu ki ye mi ko sa kuro nle. Ara won oro le ni ki. A ma wo sokoto. Wo inu ile. To je ile molebi lawon bi kan. Ara won oro le. Oun ni ounje to se pe ti ya omo ba bi ti won afuje tabi eyi to nse fun omo omo mi on le ni a irun eyi o nile ti wa ai ngeun to ba da se pe ibi ton ti ma ngeun ikoko dibi to wo lo won so fun won pe ejo o nile wa a o ki ngeun omo ta ba sese bi o e ma binu o to omo wa fe yin ni obirin lomo ti wa a le la de yin lowo sugbon bayi na ni oro ti won se ni ile wa e je ki a wo se fun ara wa won le gba imi dere won le gba won le gba tori ti oko ati iyawo ton ba jo so a ti fi yi awon molebi titi e oko a ti fi so fa awon obi e pe wa nkan bayi bayi bayi bayi bayi oun ni o ton ba se fun akobi ti won se oroyin fun ti won ge irun ti e pe e je ko lo be se ri keji ton ba pada bi ninu ile yen won a se fun yen o awon ma ge won so fun pe oru tawon naa ni pe kawon ge won wa fi se kini won fi se balance mejeji ajorin legbegbe ara won oun ba won message won gba tara won won se pe e je ka jo fi ohun ta gbodo fi funra wa ka jo rin papo won ti jo mo pe ala yi ara won won gbodo yi ara won awon orisisi ni oro to wa ni se ran ti pe ah oro le ti wa omo lo lade ti lo ni ose to koja o mi raye so fun e si le pe wa lati so fun awa mama ko sile e si le pada wa lati so fun wa pe oro ile ti todo yin ni ṣugbọn ni oni e je ka so lori oriki oto lori ki idile oto lori ki omo gangan oruki oruko te ba ki mi tori mi ba wu e ki mi te ki mi dele ori mi a wu oriki yen ni awon onilu ma fi n kiyan to ye pe ton ba ti ki daadaa gigin omo aye gidi olu gigin ko dojo odo ni ki gbogbo awon ge ko be si ma wose kon yo wose gigin ton ba tin lu ton tin lu ton tin ki inu e na ma dun e ti mo pe ah ko si ni eni ba jaje ton ba ti ra ki beyen e ti mo pe ah ti o ba ni fe obirin awon obirin ma ni fe ton ba tin kiyan ton ba tin mu lo ni e papa awon iyawo ile ton ba tin se be ki ba le ile won ti mama gbo to ki la suri gbo o iwo le fe o won tin mu lo le niyan ti mama ba ni so pa akanji oko mi to ti rora mu oruko e ara ori ki ti e to ba ti mu to ti akanji oko o ti akanji won le se pe temi to pe lo nje o le ma je baba Tunde ṣugbọn akanji yen ori ki e na o se oruko lasan anike akanke abeke alake aike awon oruko yi won je ori ki oruko amago ah kini oruko titi ah eh anike ni mi o elomi ni fe oruko won o ṣugbọn nisin tolajude sha nibi te ti ma gbo ton ti ma so fun won ni anike alake abeke abefe lori sisi sha nibi te ti ma gbo ton tin so to ba ti so wa ma gbo I don't like it though. It's a local name oruko ah eni ba mo lo ma mo pe ko nse ko nse loka ko nse oruko ta gbodo ju tori pe ta ba se be ta ba npe o ma n bi awon nkankan jade se mo pe lara awon oriki na oruko ti wa gangan eyi ta nje ohun lo ma mo ki gangan ohun la je awon oruko ma ro ni fa ma ni eyan kan anike ni eni ti gbogbo wa gbodo ma keni ati ni ile a gbodo ke daada o ta ma ni eyan kan akanbi won bi igba ti awo eni ti won ro agbodo bi ile igan e wa ma wo awon nkan ta awon gangan ma se ajani ta ma lele won le so ni oruko ṣugbọn se ri ori ki yen pe awon iya ma so awon omo lori ki won ma fun awon omo loruko se wa ri to mo ba n sunkun oruko n dabi inogije to mo ba tin sunkun to tin se win win win win win awon go nike omo mi o ada fun o o mi se se bi o won ma be si ma kori won ma be si ma pese fun ṣugbọn nsin nkan ta ma gbọ ni precious gold elomi o mo orin kan akọ akọ omo omo anike mi o adunmi mi o ẹlòmí ò mọ̀ ọ́ kò sí àwọn orúkọ kan ti sọnù ẹ bá pe ẹlòmí ní àníkẹ́ àdé ẹ máa gbọ́ arúgbó lẹni yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ ìgbà tí ẹ bá máa fi rí àwọn tó ń jẹ́ orúkọ bẹ́ẹ̀ àwọn àyọ̀ǹgẹ̀ ni àwọn àyọ̀ǹgẹ̀ àwọn tó ṣe pé wọ́n jì gbà ní ọ̀dọ́ wọ́n sì jẹ́ obìnrin tí kì í ṣe arúgbó tí kì í ṣe àgbàlagbà bẹ́yẹn àwọn tó ń jẹ wọ́n dẹ̀ máa nífẹ̀ẹ́ àwọn orúkọ yìí torí tẹ bá fi orúkọ pè wọ́n ó yẹ ti pè mí títí dásọlá o àbọmọlọlá o bóyá mi ìwà gbọ́ ò dàrọ̀ ká ní ìjà ṣẹlẹ̀ ẹ wá pè títí ó ti tó fún mi ó ti tó kúrò bẹ́ má jà mọ́ ìwọ ọmọ ẹ̀ ká ní àṣàkẹ́ òun ni tó fún mi ń jẹ́ Asake mi o mo be o de ni ye ni owo mi o ba de ma ja mo omo mi olowo ori mi oko mi ke wa be si ma ki ni meso mewa lojo o ma kuro be tori bo ti bi igba te kan eyan ni ewo ni nibi to ti ndu lakin ye mi ara e ti mu ori awu. Oh, mommy, any of Koja, any mommy, by Jackie? I shall get your moti, but I wake the back way bow mossile. Kawadi, di muk away. Oh, ye ni mufe, ma ke, mo shake. Musha lati ke ayin la nko omo ta ma gboriyin fun ta ma gboriyin fun ni gbogbo igba se wa ri awon oruko yi won ma nla na fun ni na ni oruko eni ni janu omo lola omo ni lola omo ni lola oni bo se npe lawon bi kan won le ni omo ni lola oruko yin oni tumo o le je omo ni lola oni tumo lowo eni to bi omo Lola, only tomorrow. Orishirishi, oruko teyin nje, only tomorrow. Tori eni ti awon Yoruba ba n gba adura, won a ma ni ki ori eni ko lana fun ni. Oruko eni ko to ni sona, ko tan mole. Awon Yoruba a ma fi oruko gba adura lorishirishi. Wa ma gbo je ki oruko ko ro mi eyo kan ni ki se bi adesina rara o adesina oruko a ma ro ni o ona wa lorisirisi rara ko se bi ru eyi te nso yen pe ko lo ma si gate rara o ona wa lorisirisi eni to de ton bi to si ona orisirisi ona re ona la tabi ko se pe iye ti di eni ti o se pe eni ti gbogbo eyan ti ro pe ko le bi ibi to bi orisisi nkan lo bere si sele nire nire gini fun won wa wa ni additional lo mo yin ide to de bayi gbogbo awon kan bere si bo sipo ni ko wa se iru additional te yin lo nso da te lo nko mo oruko mi ere lo fa te fi nla mo bi te nla mo ṣugbọn ni ona titi e o ṣina ola fa won ni eni iru en ta pe ni ade ropo eyin na ti mo nkan to sele to fi se pe on na lo ropo be eh je ka so lori oriki ki lori ki ti todo yin ki loruko ti won pe yin ara awon oriki modernized oriki nisin ta won daddy nlo ta won mommy nlo o na ni han ni o ni sweetie oriki kan na ni te nlo nu le yin sugbon nisin awon eyan fun awon mo ni oriki kankan mo te ba be lowo mommy I don't know leyin ko so fun yin wi pe oruko mi nje Folashade eyi ti mo tun pada pe mo ni English name eyi ti je boya o ni Florence Oni Victoria tabi ko lohun je root root go awon eyan tun tin sara ti ma ma je root go won ma ni alagbalagba ni abokoku root rara o gbogbo root to wa nle oki ni pe eku asale eku ise tafuta ise te kukun se ko di baje odododo oko yin te duro ti te duro sibe pe leyin o gbodo baje ko ni baje oruko ni root o oruko ni iro eri poruko kan na ni
1: aroriki kan na ni ki loriki titi ni ki le fe ba so ni asale 0704 7003341 0704 7003341
0: ela orogun
1: gbugbu apata pata la ni oriki tiwa o wa ni oriki orile oriki orile oriki tini seri awon oriki yi to ba ti be sin kiyan ton kini meso mewa ton kini meso mewa awon kankan ma didi ara ma didi ori eni ohun wa ma wu bi igba pe won pe won ki e wo bo se n gbowo lowo yin te ba ti lo sinowo ania amo ajesha ta ba ti le sin ki ni meso mewa ijesha je ri amo ni le obi omo ene ni ewele ta ba ti be sin ki ni meso mewa awa go o de ba mi mo change nbe yin ati ki awon ninu yen mo bo se nse daada ton ba ti ki ni gigigigigi ton ba ti ki daada ton ti ki daada le ba ma dide meso mewa gbogbo owo to wa lowo oluwa lo ma ko be omo wa obokunre ni ijesa obokunre ni Hey, 103.5 FM. Lewa, ema yi kuro. E son, a e fagede, se ni leje sa. E ye leje, chubo kon se ni sin mo. Ugo o gede dudu ni hai. E, neri ni rikuri ni bikaka. Kini oriki yi titi ni?
0: Oriki jegege vi. Iba ta an ki ori e ni.
1: Tansa ni meso mewa tansa ni meso mewa e se ka wu awon ti ania omo yi akanda ni kini kan ni won ti so awon kokan kokan kokan kokan to ba se pe ru omo be ka te ni o wa se bi eni to fe daku won be si ma foruko e won ma be si ki won be si pe e ma bo e ki e ma pe seri awon
0: ke ba ti wa ki te ki dele dele dele dele o da bi ke wa ni pe ah omo orukun mekun mo ru ola omo ni baaru omo agbara meta la de laja in kon lan ki ati bo lára àwọn oríkì yìí àti mọ ibi tí ẹni ta pa jùlọ ta bá ti kiri délé àti mọ ibi tó ti wà àti mọ ọ̀nà ibi tó gbà àti mọ ọ̀nà ibi tó gbà àti mọ ọ̀nà ibi tó gbà dé. Lára oríkì láti mọ ibi tí ìdílé kan tó ti ṣe wá èyí tí mo sáré lò yìí wọ́n lè ní ibi báyìí làwọn ti wá ṣùgbọ́n lára oríkì wọn àtúntì mọ̀ pé wọ́n ti gba wọ́n ti gbọ̀nà lálọ èèyàn lè lóun wá láti òṣogbo ṣùgbọ́n kọ́ kì í mọ́ ibìkan ní ìlà kó wọ́n ní pé ọmọ gbọ̀ngàn ni mi tó mà mọ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí máa fún ní oríkì ilé wọn a rí pé àwọn tó ṣe wá mú ẹwọ ìkiri báyìí wàá máa gbọ́ bóyá bàbá ẹ̀ àbí bàbá bàbá ẹ̀ àbí yàn kàn òun lónìí wọ́n wá ní ibi tó ti ṣẹ̀wá gangan
1: ohun ni ton da won pada si
0: eni kan le ni oriki ko se pe ilu bi meji meta merin o lo so mo ohun nikan
1: awon ibi to ti se wa ti
0: o te ka si lorisirisi to te si lorisisi to te si lorisisi lotun lo si o la won bi to kojo yen
1: ṣugbọn oriki oruko o la so le lori lale oriki oruko la so lori tori pe ta ba be si pe eni eni ni bawo ni ta mo pe
0: eni ta agbodo ma ni ohun ni
1: oriki oruko la so le lare
0: awon bi akanbi bi aduni bi anike bi asabi bi alabi bi asake bi ayinla lorisisi ati be be lo ewo loriki titi won ewo lo je mo titi yin nibe ebumi gbo lasale 103.5 fm eyin gogo funra yin mo fe ke se ma so awon mo yin loruko e ma pe won e ma dede pe tayo tabi ke pe tawa leyin te ba ti pe tawa te ti pe tayo iyen ti ton o ti ton niyan my baby o ti tan ko si oruko to dabi oriki ti le yoruba lara oruko te fun tori pe loju awon eyan ba ma gbo ko da esin ti gba akuro oruko ni ko ni se pelu esin rara oruko ni oriki je foyan oruko ni oriki lo je fun eni ko ni nkan kan se pelu esin e ma je ka ba je o je oruko te le ma fi pe awon omo yin tori pe omo yin ti sumo yin eyan titi yin ni oruko te ba fun oriki yen lo ma je ka mo bawo lo se je si yin gongo o je ke bi ayo yin gbogbo ile pata pata lo ni oriki fun omo won kan ka ba ti wa pe won ma gbo ti iya ba ti gbe phone to pe omo boya akani ohun lo pe gbogbo yin mo si taju ṣugbọn nkan ni ni iya mo nkan e si a pe ni taju ṣugbọn to ma fi ki akani omo mi bawo ni ṣalafia lo wa